0: Kakala nivanja wabutembo, eri tukira mayenga mareve, obukoni werihimbikwa na ebola gundibujo, eri hika omochi bungo chetu chogunya asa, no momaka wetu. Tukwame ndeke ndeke, eshonzira esheri chunga mobute ya wetu. Ono ni mubiri wabakala nivusi.
1: Eruha na kutsebu, ereheta na rindo waka kutsebu, erisala, ebebe ebiminyikalo, ebibukoniwa ebola. Ebiminyikalo ebyo, bisosene na ebiminyikalo ebyakapururu.
0: Ebiminyikalo ebyo, byamani hulukako kutse okomutu ngawae, itwa ya luba, ehiri, echilamiro, busireri ibiseka.
1: Omundu, oyu abrehembekwa nubukoniwa ebola, omulamu akasa luba, ama hikaluba, eria abanganga. Ebiminyikalo ebyo, byamani Mawa habwa omubati oluba etu kandibia etu ama viika kiria na riru muisa wa resa avoka kanditu ama viika kiria itwe na veha ndave kuwetu.
0: Ebola ni bukoni obukasi alirana okwila vera ama etse omomoveri omukoni oyulia hola no bukoni kutse oyulwere obukoni ngolunza ama trande evisalo omusase amavi.
1: Tukai kakiraya omanzira ya rinaba okobiala ama etse haumana kasabu kutse ejele hidro alkoholike.
0: Eribu waluwa omundu kwa lwere obukoni bwa ebola neritrendi tula.

Okay. Bana betu ngakumune muwa omathe kwa Nadia. Omundu sianga tokerewe nde ngakwepa obukoni obwe prostate. Ye niwa mune chendu chaberebya okobule mundu. Echende muna bwende ngisabe ngata cha samu nabiri ngana mundi shakania. Okomats over langera ndi emichi nich abantu banene barule minch kande abantu banene babirilwa la ebivimba ebyo ko matris yaketa mwa fibrom kwete omulsungu baketa mwa fibroids nariongendikania okomich inakania noko fibroids. Eti kareka omundu inyabya ne fibrome nichi. Kwithi eti kareka omundu inyabya ne vivimba evyo kumatrisi nichi. Ini ngindi bindi abandu banene omundu oyo akabya amakolesya ngakasindani kwisya depo. Eribi ndi kumbi isha shishabu ta. Nari akabini ya mama nisha. At okosa heyo. Ini ama ure ematrisi yewe. Ndi ama vya mkuri. Nari yu harie hendo. Kasoro kaya. Hike ndi. Hikasore kiraya. Obu kuli obo. Hikabusore kiraya. Ewe longo. Ewe tolere. Eribi bia ngana kuri omwana. Ok, morisungu bakete mwa minerals. Merikabi ina musorocha. Hika soro kira yobu kore, obuli mu matrisi ayo. Meri oko mwiso, asha fumbula. Ngako mutichi. Ngako mutre mwana. Meribu oko mwiso ya watu. Kusibu hatia. Tuteka mwa wetu. Kusha tuwa tukasurukeria. Tunemusurucha. Kwisi tukatu wiri ya makatere. Aka tuvokire. Eje. Amani wetu shenga kwa busa. Na tuteka mwa wetu. Meri hao kalangira. Omondru. Ini ya maverevia. Na hiwa kete mwachi. Mefibromi. Kwisi fibroids. Vivimba. Kukumatrisi. Nariyo, tukato mawe menyatu utia. Hanie evet, evet tukakulisa yanga kungana kana yukuradi yu. Omakoni ayu, hali emiru nguviri. Hali obukoni, obukamba wa, ngakuna mabu woko. Hali obukoni, obund, omunduba ngana wambu, anawote kisti doveri. Kwithi banganabu ambu omundu oyo anaute maifekisho awakalire amaifekisho akana yendula inabyo bukoni obabakete magana kauki nariyo aho kabisa so angata banono mwana nariyo hania bet ebikawatikaya okwatenunga chechu ngabwende muna nakanye kwa vingaroza ababye abahulikirire ekirotiria evingaroza yu wamako leshay ukimya ukimya ukataka mama yes ukanyutai mera maitsi ayu ukabyoko wawo monda na wandi iune munywao na evimbe byu Vikima ya, hivya humarekana na mundroyo inyalamu. Vingaroza. Wanganabulia bandana bandana uti. Vingaroza ni chikwe. Yama vienga vya makalakala. Kandi watashimia, amayani, oko chirenga.
iwanyotirau gusiarika mulirau omweyu eyikendebia oyo omundu akoomonda eriyerinywa iwareka mwebi ngarosanyisa eneriwomonda neriwakolesya amayani wekirenga haima nebi ngaroza neri omundu oyo akalama neri kikarekire oduse abandu bosi abanganatokereula ekitabu ebyosi ebyo bineemu bonganayitunziwe mumama wanganatunziwe omwana omubaba wanganayitunza neri wasangana wanganaza nesoma kalasi kandi wasoma kalasi aho wetwaho nibindi binalafuranga luke ukasangana abandu ibanamutokeri asoma nimenya ati ngatamenya bibiri kwitsi bisatu kwitsi bini naye banasyari bya bakatabuwa bati namatatunza omundu oyo wamabya ngakawolawa ngoyu bo neryoho wetwaho twanabirete esyodawa mbalimbali esikawatikaya okomundu eribinianganakolesya eyibaketemwa tunabirikola edawa iyabamama iniahu yifemenini eyikawatikaya okoluhandi olo nibindi wulwere esyondola syosi esyabamama wakolesaya yifemenini neri iyakuwaticha okomakoni ngawanamabuwayo abakendihika kwisi abakanahika amwamoringa fari kwisi moringa sperimarisi mosiparima bakanahika ibanabanayo neri ikakola okoluhandi lusyolo ha sindi tabutai ha nalore bibimbae ha byabere bitie ebyosi byosi byosi byosi byosi mwabibohere yifemenini toka biduka nalobire kesengilipire nebesenge dolari kaikali neri wahekako wabiubana ngakuwamayuwa ukatasyasa bo tulange ngakutoma kola bo namahika komichi abandu banene babirola emichi reke namasiira oko yifemenini aho omabihikaho neri iwolwa emyana kanusa neri okoluhandi olo olo namakani olo eryo etsikenderia omukoni neri kyabula namahiko komichi etsikaleta emichi nichi nomundu owolera emichi akabya ati kwisi omundu owolera emichi nendi

0: mumubonye abata
1: korokera
0: kohoho
1: nzanzo
0: nasi
1: bonane
0: ahagare bawahia buhoha kama lwalwendo
1: omunyamushenene iyo nzanzo bonane amo bwabana umwandiki oyo yo sebanza ba kapi kama hikomo aho waboko mo
0: kalu kama hikomo wabo
1: aho waboko ni obumutri mikunya akenya mata
0: nya masere nya masere nya masere
2: akahuka kotur mahikako bakase nembera amabuge misinga no lubanza lwabiri tuika na munegwire selole lwaho kolo kena kwama na
0: akoka ulama mubo
2: na yo na kahuka na yo na yo kabiria gari chuo chusi
1: omubo
2: omubo atina no ndio omubo yo ate mwingira no mukutu ko unda ate ngwira kayihunza mulo ne kayihunza mulo ne kayihunza
0: Na basere nuta bo musere.
2: Yokahuka tutayo.
0: Dara ke bahula mabapetira. Kusanga buna nguta bo musere.
1: Ai, lo
2: mabitwik.
1: Lo mabitwik. Alo wache kere bwa.
2: Ni kire tsiwa me tukalo ni kire hilo. Kandi ok ebinyo.
0: Omuyirane kahuka.
1: Kobe nebe.
0: Omuyirane mubu. Akasi ababuga. E munase mari.
2: Ee wa malangara ati mungira nomo omomorewe. Zou, atibuwa ya na hunza hesu.
0: Kuhye ni katu lango
2: buwa. Ya hunza hesu. Wabubwa ngomubwa salamu wa mzukala na ya ye wako.
0: Na chende ambu chochi. Chine ni chino.
1: Echegubu.
0: Na acho, amerua beri ya beru machete. Akikuwa. Esunyama shishishi. Na vandu wabana mabia nga yuri umusasa. Yuri umusasa. Kini ngende na nehan. Na ya nabia munga nana.
2: Sogerai.
0: Chana shalu me. Neri chama ura bana vaj. Chiti na mapuri rayo. Ini tira. Ambu ewa chiti. Yo na mapuri rayo ini tira.
2: Alu vanda. Luka luka chiti.
0: Chabere chiko. Oko onda. Chama lumayo. Na enda ya masi umbacho. Umumuchira mungu.
1: Mchiyo.
0: Aba nabacho banarendera no muhore kinya amburiye birita na inga ya nero na nabyo mubya ho
1: ya wero ko
0: mu me
1: yo
0: chamabe kulu na uko mbacho icha aba
1: chikatu de krano ko mover
0: chikabiria bene
1: gajabiria bene ni chegu chegu ba
0: nero abandu ba mune gure ko babara ba
1: nebeguba ebikasiri yine ibikandi utiro mukongo
0: ebikandi utira beto nakaje alumeko nero yo beto nakaje
1: nebeguba
0: nebeguba
2: alubana no ritu
0: namata za muchamora wa ya ni kuwe ko hari muti yeshirina na Carolina ni bungi na chamungu wa na omwewe na pole na omwewe
2: washinja
1: na nguta mutsukulu wa yesirangetse na tikumune nganga mubereru akamola mo frank
0: Mba hena ndiberu na mwari wapu mkwere, oyo wasu wapu mkwere mbeko mwongo, usangwa, oyo yo wanyevuta. Mwere wapu mkwere.
2: Kabira wetu, washinja.
0: Kabira yinyumi.
2: Kabira
0: yinyumi. Mba na mwari wetu wana animu mkwere mbi, kumuswaga. Ayo na mwari wapu.
2: Yo maru waba wapu.
1: Kukolo wapasa ni mtu awayi na kushuwa makeri yavo, na andi kumiena beberiyo.
2: Inga yunga. Kukaka kwa makeri yavo, shomobe uomiyoshi, ahova nika, awa kakwa mwure ngiwe, kundibe. Mwure ngiwe kalu niko mwuchu wotiyoshi, kai kumuazia. Nisha ikana mo Afrika, no mo Ulaya, nisha ikana na Amerika, nisha ikana mo Australia. Ini kan nama awal nyumba pun saya beri tahu. Jom mami ulolo, nara. Amor yang kita ni cuma aku beri nyumba, aku tanah orang.
0: Ini mana mana ni.
2: Orang ni muka rambia.
1: Orang ni seban.
0: Aku tak
1: tahu. Kita mesti nari nama musim.
2: Wah, sihja.